0: ora cengengesan. Ora sasa-sasa sampeyan dhewe sampeyan ngeguyu kali kula.
1: Arep maju po.
0: Mumung suwe.
1: Anoman kalih karo Antasena.
0: Anoman Antasena. Nenek Karto Marmo Surtayu dudu-dudur mogati do mundur. Ning Citraksi aja digawe enteng.
1: Arep maju.
0: Kukulan

iki jane iso to piye. Mama maluro ciciroci ciro lu mama mama ro maluro ciciroci ma ma ciciroci ma ma ci tibake dhuwur. Iki notasine ngono kuwi. Nek jane musik saiki fa fa fa mi re do do re do do re mi fa fa fa fa do ra mi sa mo ri do do. Angel. Angel. Ayo coba. Mama maluro ciciroci sindetok siji loro telu yo.